Me TV, Facebook, and YouTube, so fun alive. And my reviews are on social platform. So like it and share the page. Me patch up, barely be also your friend the notification bell. Me a so bang and one no no. Bia de batuo bia ubenya information no. Now so the account on abobra. Life on that platform. Enjoy this wonderful episode. Your boyfriend and your performer will be Marin Fida. Be an angel and be a helper to bless somebody's life. Adwum na onya adaji tie mu nsem no ana wahunu sai wura di wo ho ampara ampara. Oh, ena pa munya botrema me nyankopo ohyira mo no ntina ne mo nkyire mo na mo koso nkutempa na ye nkyirimai Yesu ye mfansua de nkoye ne mu ye. Ye toa ye nkomo na adum ne nyankopo de aboa me ne wo. The essence of patience. Miseria botaria faso ben. Ehyira ben kunimdie ben ana menya. Ani yes din komon buy any more. Nenwa minya daji chin wa jini esi so say. Say yeni dasua. At the pebi wa wa ye sha kwain say yen sabeka. Diabema ye tumye jina ama yen saka. Nye ni ye dia dansi yeno. Eyen tobwasi. Ey patient. Nyem pepre hon. Nyem riketu. Nya daji tias ye say. O dum nyan kupon ma noa. Eya pomadaka. Sa wadin su yire be saya sase. Mwaduma wawon hangin na kumu. Nesu shenen so. Achiche diye su kumu bi. Nase uradim ma achiche diye tumi bemu bi diya. Nenye obi ne tam achiche diye niluko uremu. Nemo nwane nante baku miyonuko uremu wa. Uradim wa brema u biyara. Inti mpre wawon. Me twaso diye diya dan siye biyo se. Abotre ti se waba wako wawo. Se duru na wabre suwa. Na se woba ten di jawa wanemu nechi. Boni insano. Na diye doctors ni nese se kachire nono. Weni su ampini ni tirim. Anyen tobu asye sabo frane beba. Nemu odi jawa nechi prene huwa. Anje ya. Onuwa ne mkwa e desainzo. Ana abo frane diye. Inti edin. E ya. E jeno. Nese woba ten. Boni insano. Kani sitim so tiyamu sade ya utuwa ni buwasi ni wepia abofranaba abofranaba tuwa ya ni mkuni mdiye nono neni jia nono amfidi ya kaya usibo. We must endure with patience. Minu tuwa suwa the book of Psalms 37 verse 7 nyom eduyasa enson imu enson. Na odum nyankopon asem a wasa nwini atomu no yesade anante Psalm 37 verse 7 nyom eduasa enso yimu enso o se ye koma urade na tobu ase twen no en hawo ho de na kwan sinu ye ninti onipa odi ne bosuo ninti. King James version brofun o se rest in the Lord and wait patiently for him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Matete na mahunu se ampa asimesi esini ye. Ye wapa wariye nensaka. Ye yase wawonta. Matete. Mahunu. Ebi wompa. Minim ni sebo ni ya wedi. Enso still afaman. Menye hu. Mimpona na mechirana diyo. Enso ene wabe ye se tam. Ene wajidin. Bebiya ne ni moho. Ene onwani ya boni dawro ya boni su ye. E radia sam se. Sebe ya. Won fa yaw enwene sa di pay won senye ba wi a wani mre na won ka se adan na me die enye ma gie gu ama me senye ba wi a
won yini boni se en ye emono ni yen yina yen ye pe. Sen ye beya won siya pini na won tini suyana junti. Wade sa semwe tu wabera bom se. Ye kum chenye wuradi. Neche se wadane di se. O biere biere wawati asifuwa sa asi sono. O wadwe mpawe wuradi trim. Ye mati asi. Yeremia 29:11. Ewuradi mkom shane ni boche nsemini. 11:29 ya natu. Mame no nye se chini sisi ya. Because yesu yadi. Min turu mi kakura. We nye se. Me preme mkure bini. Jeremiah chapter 11:29. I need to get this corrected. Jeremiah nini? Mamisha 11:29. Say 29:11 soa. 11:29. Okay, ntia 29:11. 11 nekure nduru 29. Ntia 29:11. Mecha. 11. Ose namedi. Minim adjen kuwa mejene mohon. Eradia semniye. Asundi adjeni. Na nya bwane diye, sami mawewe ye pa, niye ni daso. Na chse se, Ewuradi woni pe biyara wati asifuwe asasi yusu ajwe mpa. Na ajwe mpa no, wawo bra wa shedi yama wubia. Si yebe tumini Ewuradi bre di mpu ni mpu eshia, na yensa kaniye di mwadansi ya, jese, ye tuwe ye buwase eterno. Ye kome Ewuradi means that enyai wompa ebonim na enyi waso mfiri nyame asem tie ho na enyi wo mfiri nyame asem a wode bobra na nka nchon se da bey ne kyena ye kom twen Ewuradi no akatso se tobu ase twen no tobu ase twen no kyerɛ se ensem a medi kan bobɔso no wo dwene ho ebetu nisuo ebedia wo ya me kan na fo mu enough from say wo dipa wo na wo so ne nsa e kire no say ye si tutu ne tata na ne wa be ye defo etimi ya dimpo kura ma ne ko wie say je say wo ko ne nchen na wa kwesere ne kakra e ya ne ya no dodo na e ka won ko shedam na wo tupuru nim na e ka won nko a na mfo nyini ni twa kire na na ai San kapasa wa shia ni classmate ena wa shia ni junior ena wa shia wabia wabua ni mire bi wa abrabom na ni pano adene hon na sabi wana mfom ni wa shia ni sotike wane ni bebon siri hee hee hee nenso wanyen eni dawa ni mkomo yiye anshe ni yeya eka wanko wadema ube sun ube sun wona wope be mama ne ma awade ne mpo ugita wani ase ne na awade na ya awade waba wu mienu ba akokora won sankan me kan okora che obisu emre bi me kan wo kasa fidie so se sofo panyini power chapels of panyini eye yeja prophet victor kwisi buaten dada won kwaso ba me bo din e dia kan sempa because ran mire bi na ne nkyerekyere ne ma mani ba me ho so sɛ ya hwe yɛ mpa adanse a ye di sɛ Ewuradi ayɛ yɛ yie ni mpo no na ebu obi sintudia na etu obi sintudia enti wo yi ne di sɛ sɛ ba sɛ Ewuradi dom yɛ ne nsa kampo ne edi ho adanse a ɛyɛ yɛ nsusu ne anwini nkosi sɛ obi nsa nka ne de enti yɛmfa nyɛ nkuranhyɛ yɛmfa nyɛ futuo ene ma wafa me wafa me ba ma wo ba ko na nka me kasɛ no ano no ene asa be ye mienu a me hyewrade ne yonyam me die me kwa wo so kura na anye den ama me me chim ya na me yewrade bua me ne ba ne beto ho ene mo hwɛ be da me nsa so fefefe na kono akono na me kunu so asa bua me ta me chi eya dance na wudi eya pa nenso obi to no osu se Ewuradi na dey boni be pa na ma ye nti ba kompo enti se obeka ni se ye jana ho no fato aso ka se me di jina so aka a kire di woni bie se koso jina Ewuradi ne wo mpa bom e mo e ma wa ba mumu kura wo gidiem na se de Ewuradi a shame ne monyam ne sa na me gidi se obesha wani onyam se wo tume to aso sa wa bua ni pa no wa peja ni gidie wa ma na ntoba nemo wujani sɛ de medi kan kan ye no a wo kɔ fie nyina wo so wo hwɛ ya sɔle kura wo mba bio because ta mba bu
a prophet, His Eminence Victor Kusibuati, in chiri mu na mete ase pa papa unkwaso medi di won koma atire won ese ewurade asem abua se to obua se twen ewurade